Ni mo to ki me mai fokia ki eta o ongo himi kamata ko ia i he eta programa ko ni o e pong pong ni pe a mo e ka hiva ko me me li pane ai na e taki mo mai ai fa fa ka ma lo lo ko ne o si fola watu ki he fonua e tala ofa fa fa ka o si uperi taliai pe me ka hiva ko ia Canterbury Choir. Ian o atu e himi i loa ko ia i e sese wasiliana tau taina tonga, ko e sisu wa fi tau lalo e. Pea na e hoko atu lewa ki ai, pea mo e himi i loa ko ia i e sese o tonga, ki tau hiva mo whakawhetai. Hau mene tau taimi ki ose mi te hongo fulu mai konga, me he ono wa te tal tali rei hendi ki tonga mai wulang kotoa o kumea mai ki he wiko e ni a reo tonga wha. A whakafofofo ki a neafi a mālolo ko ia e ka, ki a te nau tolko ia ni nau lava atu ki he show ko ini i he RNA Showground, i he Fortitude Valley, o ko ia whakatawange ka pau te mou te ahia a e pake ko ini ki he show ko ini pe a ofa ki mou mau ha aho lirei, o ko whaalau whakatoko lahi ko hui ko e. Lahi whakamole ki he whanongat ko ia ki ngāhi whakawhiawhia ko ini. Kau ku ngāri kātoanga hai ho tau koloni. Ngāri kātoanga tau koloni ko uhi ko e ngāhi whakawhiawhia ko ini. O ku hoko i ho tau ki i koloni. Pea neongo ko e, ko e kolo lahi eni. Brisbane fikatolo i he tuk ko ia e kontinenti ka kuia i pe ene lau ki he ongo uala lahi ko e Ameripoane pia mo sene he ko e ahoni ko e aho ngari ngari ke tuk le rei pe me hono kotoa i he kamata ko ia ke hopo hake a e huelo masani o Queensland ko e polkalamba fukia e pongpongi ni o kui ko e huelo masani o Queensland ui ko si fok ni tau whanongoa a e programa i loa ko ia ko e tau whatonga matu a o tonga peo kui ae whakaamuhen ko e huelo masani ko eni o Queensland i he pongpongi ni o ku toka maari e pe ngahi mea hono kotoa i ho tau koloni pea ka i ae ha ngahi whakawhiawhia e whakahoko o kua te tala manu a e programa ki ho mo kaumai ko ia i he tau programa o e pongpongini pea mo e whakalavalava ko ia ngai whatongia mo e ngai te waki ko eni o kwhai i he katoanga i he family pe foki ngai siasi i kaumaa foki a e whonua a foki whakapureanga a e a malolo ko ia ne hoko ane afi ko e ngai pureanga whakaloko lo foki o ko ia pe e nao ngai sou hangi ko ia ko Logani, pea pea mo Redlands, ka mafoke Moreton Bay, ko Ipswich, aia na e nau taktape e nau taulue e ngai Aosou, aia ko e feitu o kau ngā tāmake e Motuani, i feitu o Somerset, ne aha mālolo a ki mau taulue he moni te, aia ne mau foke atu pe ki mau taulue ngā ue ane afi, isa i he Bulelulu, i kaike i aiha aha mālolo. Ko e tau whasi ko eni o ku teo teo mai, ko e kalapu mosmosi eni, pa kua tuia mo e ofa e programa, ki a te kinau tolu ko ia, o ku teo teo e ngahi kātoanga kehe kehe, pe ko e whakawhamili, pe ko e siasi, pe ko e whanua, o ku atua e ofa lahe programa, ki a te kinau tolu hana kotoa.